0: Yes, sa buong Pilipinas, minasan, it's 8:18 in the morning. Watashi wa kuru za minasan by this. Good morning, good morning, good morning. Ohayo gozaimasu, minasan. Kumusta ang lahat? Lalo ng mga nasa daan, minasan, ang dami nangyari. Ang dami nangyaring disgrasya sa daan. Kaya please, ingat-ingat lang lalo na sa mga nasa pedestrian. Common sense na po yan na kapag nasa pedestrian, malapit ka na sa pedestrian, school zone, hospital zone, kahit sa mall, kahit saan na malapit nakikita mo ng pedestrian, common sense po yan na kailangan nating magdahan-dahan. Okay? Ang daanan po ay hindi lang para po sa mga sasakyan, para din po yan sa lahat ng mamamayan. Kaya mag-ingat-ingat po tayo dahil marami pong buhay ang nasasayang. Ayang, grabe naman, no? Dalawa kaagad kahapon lang. Nakakaloka. Anyway, dumako po tayo sa ating headlines for today. Weather update muna tayo, Minnesota, Cloven City, Leyte, mga ka-region 8. Mostly cloudy ang sky condition natin with a current temperature of 28 degrees Celsius pero ang feels parang humahataw sa 33 degrees Celsius. Sobrang lagkit yarn, Minnesota. Nakakaloka. Tapos, eto pa, may winds tayo from the west na nagpapasarap ng 1 mile per hour or 1 mile per hour at mataas ang humidity levels at 85%. Nako, may high temperature tayo today na abot ng 31 degrees Celsius with a 40% chance of light rain. So, alams na, huwag kalimutan ninyo mga payong para hindi maging dugyot ang Tuesday natin. National politics chika ang impeachment at resignation era. Herbosa out, sino ang next? Accepted na ni President Marcos ang resignation ni Health Secretary Ted Herbosa. Well, say hello to the new DOH Secretary Jose Pujalte o Pujalte, Pujalte Jr. Ang bahala kayo dyan. Ang bilis ng plot twist, parang feelings ng ex mo. Duterte impeachment drama, minasay, nakakaloka. Ang prosecution focus na sa fitness ni VP Sara Duterte na manatili sa pwesto habang ipinapakita ang kanilang second witness. May pasabog pa na witness ang prosecution na nagsasabi na ang sariling grave threats di umano ni VP ang patunay na may kinuha siyang hitman laban kay PBBM. Sabi naman ng NBI, airtight daw ang grave threats charge laban sa VP. Grabe ang political tea. It's boiling! Matibag moved, ayan. Ang Senate impeachment court naman, nilipat ang testimony ni NBI Director Melvin Matibag sa July 20 para makalipad muna siya sa Bangkok for an official engagement. Samantala sa local news, Tacloban Ormoc updates, Tacloban school shooting probe, gumugulong na ang investigasyon sa Senate panel tungkol sa nakakalungkot na school shooting sa Tacloban City na kumitil sa buhay ng tatlong estudyante. Umarap sa Pro 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy para mag-outline ng security measures para sa mga eskwelahan natin. We pray for safety, mga ka-dreamers. Ormoc Culinary Heritage, on a lighter note, inunsad ng Ormoc City ang homemade taste of Ormoc. Gusto nilang i-preserve ang kanilang rich culinary heritage. Sana padalhan din tayo ng pagkain sa studio, no? Charat! Oras natin, 8:22 a.m. Minasan, samahan nyo ako hanggang alas 12. This is your ate, DJ Senpai. Only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Scott!
0: Tayo'y magbabalik at tapos lahinig ang ato'y mga pahinumdum.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Happy! Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agrivet Supplies din hihalate.
7: Ahoy! Kidney Care Time!
8: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Da-da-da.

0: Oras sa buong Pilipinas, it's 8:46 in the morning. Minasan, watashi wa kurizo minasen pai des. And this is a Dream High with your ad, the DJ Senpai. Oh, here's the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. And ito na tayo sa ating Dream Horoscope, minasan. Cancer, June 22 to July 22. Ikaw ang pipiliing leader sa isang group activity. Enjoy ka sa get-together kasama ang inyong kaibigan. Huwag basta magtiwala sa taong kakilala pa lang. Lucky number and color for the day ang 14, 26, 53, 54, and vanilla brown. Leo, July 23 to August 22. Kumonsulta sa psychic para sa pagpili ng life partner. Hala? Walo, B. Ulog talaga. Hindi kailangan na ano na fall in love ka lang. Pag-isipan ng mabuti ang mga balak mong gawin. Lucky number and color for today ang 14, 29, 47, 51, and shocking pink. Virgo, August 23 to September 23. Masusurpresa ka sa mga bibiling o furniture. Oh, aangat ang kabuhayan kung naging makatarungan ang iyong sistema. Lucky number and color for today ang 29, 15, 32, 54, and ivory white. Libra, September 24 to October 23. Ang pagkanta ay nakaka-relax. Dagdagan ang pagpa-practice. Sumali sa mga contest. Maaaring manalo ka. Depende lang ha. Kung yabag ka talaga. Wala tayong magagawa dyan. Lucky number and color for today ang 21, 42, 57 at burgundy red. Scorpio, October 24 to November 22. Mag-move on at huwag manatili sa mga nagawa sa'yo sa nakaraan. Nasa kamay mo ang tagumpay. Lucky number and color for the day ang 11, 29, 53, 26 and ice cream pink. Para naman sa Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus and Gemini, watch out for our second batch mamaya yan sa ating pagbabalik. For the meantime, let's go ahead and enjoy more good chakra dito lamang yan sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai, sa stasyon na kung saan ikaw ay
1: Scott!
0: That is right. Oras 8:49 now. We'll be back.

0: Dream Radio Time. It is now 8:56.
1: That time check was brought to you by
2: RH Super, ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo. Para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality and prioridad. Tawag na 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras sa buong Pilipinas is 9:52 a.m. minsan. Welcome back to Dream High with your at DJ Senpai, only here sa city's best FM station, 14.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating sports buzz. Minasan, Alex Ayala is the ultimate main character. Alex Ayala homecoming era red carpet ang sinalubong kay tennis star Alex Ayala sa Malacanang matapos ang kanyang historic Wimbledon campaign. Nakatanggap si 21-year-old Lodi ng presidential citation mula kay PBBM pero super humble pa rin si girl. Dinownplay niya ang nation unifier tag at sinabing masaya lang siyang mag-make ng positive impact. Naghahain din si Senator Mark Villar ng Senate resolution para parangalan siya. Rumaramba pa rin siya pabalik sa WTA Top 30. Main character energy talaga. Volleyball win na muna tayo. Pasok din sa win column ang Pilipinas sa ABC Boys U18 Championship sa China matapos nilang talunin ang Bahrain sa 25-22, 13-25, 25-23, 25-14. Laban kung laban. At iyan ang ating Sports Buzz Minasign.

ating mga naghahanap o nagaantay kung ano na ang update kay Alex Ayala. Grabe no, sumika talaga yung meme niya. Nakakaloka. Kung ano-ano nung pinagagawa niyo, talaga, oo naman no. Pero anyway, maraming salamat pa rin sa support aminasan sa ating, sariling atin, di ba? Sa ating players. Kailangan naman talaga na supportahan natin ang ating mga players. Lalong-lalo na ang mga atleta natin, hindi lang sa basketball, pati rin sa iba pang mga larangan. Alright, minasign, samahan niyo ako mamaya dahil susunod na ang ating showbiz buzz. And after that, mag-unmute na tayo. Excited talaga. Oras natin, 9:55 a.m. minasign, we'll be back. So stay locked in, dito lamang yan sa City's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai. We'll be back.

Oras sa buong Pilipinas, it's 10:29 a.m. na minasign. Welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai. Only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating Dream Buzz, ang extra juicy showbiz headlines natin. Grabe ang breakup at betrayal era. Sakna Laparan speaks up. The tea, umamay na si Sakna Laparan tungkol sa hiwalayan nila ng influencer na si Boss G. At te, hindi ito yung breakup na mutual agreement ha. Diretsahang sinabi ni girl na napagod at sumuko na siya dahil sa paulit-ulit na betrayals and pain. Gen Z millennial hirit Om Sim. Ang sakit sa bangs, main character energy si Sakna sa pag-prioritize sa kanyang peace of mind. Note to all the boys out there, iwasan ang red flag behaviors kung ayaw yung madrop sa social media. Bank scam alert, Kylene Alcantara na nakawine the tea, hustle hard si Kylene Alcantara sa kanyang career. Pero na-scam si girl, na biktima siya ng isang talamak na text scam na naging dahilan para mawalan siya ng pera sa kanyang personal bank account. Ako naman, Kylene! Ano ba naman? Lord, pati si Sunflower na budol. Reminder sa lahat ng mga ka-dreamers, kahit gaano ka ka-tech savvy ang generation natin ngayon, huwag basta-basta mag-click ng links. Please lang, i-double check ang text bago maging sad girl ang wallet. Nakakalurkay. AI backlash. Richard Gutierrez admits to tech use sa Blood versus Duty. Bago matapos ang kanilang hit series na Blood versus Duty, inamin ni Richard Gutierrez na gumamit nga ng artificial intelligence ang production team. Ito ay matapos mapansin at i-bash ng mga mapanuring Marites Online ang ilang mga eksena. Sabi ni Richard, ginamitan naman daw ito para sa enhancement. Well, hindi nakalusot sa mga netizens, be. Hala, hala, hala. Akala ko ba sa filter lang sa TikTok ang AI, pati pala sa primetime teleserye na kung saan dapat ang mga artist, ang lahat ng mga staff at lahat ng mga bumubuo nito ay sinusuportahan ng, alam mo yun, yung kahit pangit, be, importante hindi AI. Oh. Nakakaloka. Importante galing sa creatives. Creatives kayo. So, kailangan talaga creatives din yung gagawin ninyo. Hindi yung mag-AI kayo. Ewan ko sa inyo. Wala na, wala na. Hindi na, hindi na. Hindi ako manonood ng teleserye. Baka AI lang din yan. Masyado high-tech. Muntik nang maging sci-fi yung action chart. Nakakaloka ka. Teres, the ultimate collab J-pop icon. Pumunta muna tayo sa ano, Less Stress. Yuki Poyo and Pinay rapper na si Zay. International levels na ang hip-hop scene natin. Grabe. Japanese pop star na. Grabe yung mga kakolab natin. Yuki Poyo, nasa kasalukuyang nasa Manila ngayon. Grabe. Kasamang ating very own Gen Z Pinay rapper na si Zay. Nag-shoot sila ng music video para sa Tagalog remix ng hit song na Tetegal. Tama ba? Tama ba yun? Tetegal. Oh my God, Slay Shan representation, certified bop ito for sure. It's siguradong dudumog ito sa TikTok feels natin, grabe. Real Gyaru energy incoming. Samantala, How You Attack, Gong Yoo, 17 are owning 2026 na. Double kill to para sa mga K-pop at K-drama stans. Una, inanunsyo ng agency ng Goblin at Squid Game star na si Gong Yoo na darating siya sa Manila para sa kanyang The Long Take Asian Fan Meeting Tour. Pangalawa, lahat ng 13 members ng 17. 13 na lang. Aray ko. Ay, nag-renew ng kanilang kontrata sa Pledis Entertainment for the second time at bibisita sila. Grabe. So, very, very, very, very happy talaga ako para sa ating mga K-drama fans out there. Road to 50 Fitness Challenge ni Piolo Pascual and Yul Servo. Grabe, papapi, ano ba talaga ang font ng Fountain of Youth mo? Sana all habang tumatanda, lalong nagiging yummy at hindi sumasakit ang likod, no? Ako, tumayo lang ako ngayon, mamaya tatayo ako ngayon, grabe. Grabe yung sakit na ng balakang ko. Kakaloka. At yan ang ating naglalagablab na showbiz roundup para sa inyo, Dreamkada. Mula sa hiwalayan, mula sa AI, K-pop, drama, kompleto-kompleto ang Tuesday natin. Muli ka, ako, ang inyong chismosang gutom na. See you later, Minasan! 10:34 na!

oras sa buong Pilipinas. It's 10:59 a.m. na minasign. Welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai. At narito na tayo sa ating segment na Unmute with your ate DJ Senpai. Only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Ayan, minasan meron tayong letters dito, pero hindi ko nababasahin lahat-lahat dahil baka tayo mag-overtime. Anyway, minasan, ako ang inyong ate DJ Senpai, ang kasama ng mga stress pero lumalaban, comfort zone ng mga dilulu pero productive naman, and safe space ng mga may chika na di pwedeng i-post sa public. Kaya minasan, itaas ang volume. At ihanda ang lunch at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc. Streaming worldwide on Weebly. Unahin muna natin ang letter mula kay Kuya Teo. Ay, Kuya Teo, maupay nga kulop ate DJ Senpai. Udto na po, siguro kanan ano ini, kanan last week ini nga letter. Hi po. Ano yung problema ate DJ Senpai? Maupay nga kulup na babarak agad kami di diha San Jose Tacloban pag-eskwela, hitamon mga anak. Tungod hadto na nahitabo hanuna nga bulan, anamon na huna permi nalaada, hit kakulbang, ang bangin may mautro na liwat nga samok, hasakob hit campus. Paano man ini kami makakaginhawahin maupay? Maupay nga aga, Kuya Teo, or mid-morning, haimo, valid po itong imo kakulba. Talaga, bisanhin o, lalong-lalo na parents tayo. Ang mga sugod hindi nga panhitabo, shocking. Hindi nga mga school shooting, pero kita ah, natrabaho po yan at Senate para mag-probe, ngan mayroon na po kita tighter security checkpoints, diri la po ha San Jose, kundi pati ha ibang mga eskwilahan. Regional Director Brigadier General Jason Capoy po is nagpapasa nga mag-aana po yung mga checkpoints. Bahala po itong malated EU subject for subject. Importante, maging safe ang kabataan. Tapos kita liwat nga mga kag-anak, kuliton nato ni PTA. Kung may mga PTA, may mga PTA, lahat naman no. Para siguruhin na legit it mga bag inspection ha mga gates. Murublik kita di rila eskwilahan, kundi pati kita nga parents, kaya dito to nagtitikang ha aton mga balay gihapon. Ikaw pag-check, ikaw bag team anak kung sa lumakat. You yourself, ayaw pagtapod nga team anak is, okay, buutan may takay nek. Well, yun din ang sabi ng isa, buutan kaya pa ni anak. Pakicheck it mga phone, mga bagets niyo, mga pinan-research nera, it mga pinan-kikita nera YouTube kung may daba maraot or what. Ug sa mga turog, ngan istoryahin maupay team anak. Para iwas sa mga violent online communities, pagkaada ka mong communication, let's make schools a safe space again, okay? Ngahin na, let's make sure gihapon niya, we talk to our kids. Dere kay kampante lang kita nga, ah, maram na tiya. No! Speak to your children. Okay? So, amon ito na ako ayon, kuya, and also, itrain it mo anak, pagkaada ka mo hina, mini kuan, mini drama-drama dila iubalay, kunwari ha, kunwari, adik kita, kuan. Ano man tinuhin mo? Dere ka magigiluligi. Fear na attract po ito, it pag kinuligi na attract po ito it mga lurong-lurong it ulo. Kaya make sure nga keep quiet kamo kay para diri kamo kadtuon hey yung classroom. Sana laliwat diri na ini maotro. Okay? Sana diri na ini maotro ever. Once again, it all starts inside our home.

0: happiness.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

oras sa buong Pilipinas. It's 11:26 a.m. na minasan. Welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai on Dream High on 104.7 Dream Radio. At ngayon, meron tayong problem dito. Gusto niyang ipabasa pero itago lang daw ang pangalan niya sa nickname na Claring. Claring. As if naman hindi namin malalaman kung ano yung totoo mong pangalan sa Claring na yan, ha? A. Clarissa. B. Claridel. Ay, Claridel mo na pangalan. May Claridel pa sa panahon na ngayon, no? Anyway, Claring. O sige, pagbigyan natin yan, Claring. Maupayng unto ate DJ Senpai ng hantanayin nga na mamatay ha unmute nga na Dream Radio. Happy Tuesday po.

0: Dini, Didi, haamun, basta baha, maguranhin, dako, automatic traffic ng perwisyo ha, kalsada. Nadudugangan pa hin mga gubang nga dalan o baha nga makuri madrin. Okay, wait, basahon ko tro. Nadudunganan pa hin mga gubang nga dalan an nga makuri madrin. Okay. Paano kami makaka-aura hini? Wow! From Claring OVNG. Oh, diba? Alam na talaga pag may swimming pool, taga BNG subdivision. Yung mo niyan, may free swimming pool kayo dyan. Charot. Pero talaga nakakapirwisyo talaga yung mga ganitong pangyayari. Relatable yan. Alam mo yon, may baha, tapos traffic, tapos kalaban nyo. Yung, may uso na kayo yung leptospirosis ngayon, di ba? Nakakaloka. So, kailangan iwasan din natin yan. So, may malaking budget actually para sa infrastructure and local procurement ngayong 2026 sa atin. Dito sa Leyte. Sana maayos sa ganito, lalo-lalo yung mga drainage system para sa inyo, girl. Mag-adjust tayo ng alarm clock, umalis ng 30 minutes na mas maaga. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Magbaon tayo ng cute na extra sandals para hindi masira ang ating mamahaling shoes sa baha. No to the cute wet look, yes to baha ready fashion. So mag-invest tayo ng boots. Oh, di ba fashionista yun? Pero babe, band-aid solution lang kasi yung mga boots na yan. Band-aid solution lang yan yung mga sinasabi nating kailangan adam ka, kailangan ko ang kaso. Tayo dapat mag-adjust. Dapat tayo lagi mag-adjust. Hindi ba pwede na deserve natin ng maayos at matinong kalsada? Diba? Anyway, dahil feeling ko matatagalan, siguro mga 5 years bago maayos. Kitakot yung mga buhod din ang iba. Pero natong katuwing dita, adi na duha na takana, kore lagay po itong kaayod ng iba din ang mga kalsada. So, wala tayong umasa. Kailangan na lang natin lumipat. Charot! House for sale! VNG subdivision! With free swimming pool! O, di ba? Maglipat bahay! Pala decision yun! Dari balita. Kailangan na lang natin umano. Tayo ang magtulungan na lang natin ang ating sarili dahil sa gobyernong ito, hindi natin sigurado kung agad-agad masusolusyonan. Pero sana naman masolusyonan. At reklamo natin yan sa city dahil binigyan naman ng infrastructure and local procurement ngayong 2026 ang late, di ba? Sana lang naman masolusyonan. Kasi mahirap na. Mahirap makipagsapalaran araw-araw, lalo na kapag umuulan. Mahirap. Alright? Oras natin, 11:30 na minus sign. And I will be here until 12. So, see you later. Happy lunchtime, minus sign. This is your ate, DJ Senpai. Para sa istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sika!
0: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Kagawas at kabataan, inahinay ka mo at pedestrian naman. Pag-agi, kayagi ka mo. Pastaranin na ka mo at eskwilahan. Common sense itaton gamiton, minasan. Para dir kita makadisgrasya hadalan.

Welcome back to Unmute with your ate, DJ Senpai. Minasan, oras natin, it's 11:51 na. And of course, tayo ay mag-goodbye. Para sa mga totoong boses at problema ng ating mga dreamkada mula Tacloban hanggang Ormoc, thank you sa pagtiwala sa inyong Telegram channel. Ang Unmute. Dito lamang po yan sa Dream High with your ate DJ Senpai. Only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Before ako mag-end, I would like to make a panawagan. Kan Ben, kung hain kaya naging bibilin ka na, han, sinong pang salad? Hain ka na kuno. Nasa ring hi Kuya Bird. And of course, Nina San, shout out, special shout out ha akon madi. Nga hi Rachel Homeras, gihusay ko nga madi. Ato ha Fatima, pagaling ka, Deshi. Pahusay kita. Kay 2027, marampa kami. Charas! Yan, so na nagpapaganda kami ngayon at magpapasexy na sa 2027, sasali kami ng Bikini Open. Ayan, minasan sa lahat ng mga nagla-lunch ngayon, happy lunchtime. Sa lahat ng mga nakikinig, ingat-ingat po tayo sa daan at maging sensitive. Para tayo ay happy! O, diba? Alright, minasan. Thank you so much for listening. See you tomorrow once again. Dito lamang yan sa 104.7 Dream Radio.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: Good vibes mga kapamilya, live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, di-

sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Dream Radio Time. It is now 3:28.
1: That time check was brought to you by
2: Byprints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
4: Philippine Standard Time, it is now 4 o'clock. Narito ang ating dream balita. Inisyuhan na ng arrest warrant si Attorney Levito Baligod, ang abogado ng 18 ex-bodyguards umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldy Co. Kinumpirma mismo ni Attorney Baligod sa kanyang Facebook account na inissue ng Makati Regional Trial Court Branch 148 ang naturang warrant noong June 15, subalit nitong Lunes lamang niya natanggap ito. Kasalukuyang humaharap si Baligod sa 2 bilang ng cyber libel na inihain ng Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. or Francisco Laurel Jr. Inakusahan naman ng abogado ang kampo ng DA chief ng pagpapadala umano ng warrant sa maling address dahilan kaya't hindi niya natanggap ang subpoena at counter affidavit. Sa ngayon, wala pang pahayag ang abogado kung nakapaglagak na siya ng inirekomendang piyansa na 20,000 pesos para sa naturang reklamo. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Baligod na nagdala umano ang 18 ex-bodyguards ni Co ng malimaletang pera sa bahay ng mga opisyal ng gobyerno kabilang na kay Secretary Laurel na itinanggi naman ng kalihim. Yan ang ating dream balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream Jams. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Tumutol ang House Private Prosecutor na si Attorney Armando Virgil Ligutan sa tanong ng depensa kaugnay ng ipinakitang video clip habang isinasagawa ang cross-examination sa testigong si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes, July 14, 2026. Habang tinatanong ng abogado ng depensa na si Attorney Mark Vinluan si Attorney Lotok, ipinakita ang isang video clip mula sa online press conference ni VP Sara noong November 2024 na naging sentro ng imbestigasyon ng NBI Cybercrime Division hinggil sa umano'y banta sa buhay ng Pangulo. Tanong ni Attorney Vinluan sa testigo kung nasisiguro ba niyang ang mga pahayag ni VP Sara sa press conference ay totoong nangyari sa totoong buhay. Agad namang nag-object si Attorney Virgil Ligutan sa linyang ito ng pagtatanong ng depensa. Argumento ni Attorney Ligutan na ang testigo ay walang sapat na kakayahan o not competent upang sagutin kung ang mga binanggit ni VP Sara sa video tulad ng mga aligasyon ng korupsyon ay totoong naganap sa totoong buhay. Ang saklaw lamang aniya ng kaalaman ng testigo at ng NBI investigation ay ang katunayan na binigkas o binitawan ni VP Sara ang mga salitang iyon sa video. Ngunit hindi ang katotohanan sa likod ng mga aligasyong sinabi nito. Sumang-ayon si Presiding Officer at Senate President Francis Cheese Escudero na nakakalito o confusing ang tanong ng depensa. Nang payagang sumagot, nilinaw ni Attorney Lotok na bilang investigator na kumpirma nilang totoong nangyari ang press conference dahil nagpatawag sila ng mga miyembro ng media na dumalo rito. Gayunpaman, binigyan din niya na wala siyang personal na kaalaman kung totoo ang mga partikular na paratang o kwentong sinabi ni VP Sara sa naturang clip. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

and 104.7 Dream Radio. Ayan, mga Dream Kara, sikat. Alas 5:25 na right here on the program Dream Jams with your Kuya Elmer. Okay, and time now for our first batch of Dream Buzz, mga trending na balita online inyong mapapakinggan on air. Okay, so here we go right now. Narito ang mga trending at headliners. Listen up, listen close. Okay, buzz number one. Buzz number one tayo. Okay. Hi, by the way, sa mga biyahe ngayon, ha? Eto, para maging updated kayo. Ayan. Okay, sa balitang panahon, Josie. Humina ang bagyong Josie bilang low pressure area. Base sa DOST Pag-asa update ngayong Martes, July 14 at 5 p.m. Huli itong namataan sa layong 1,125 kilometers silangan ng Southern Luzon. Kumikilos ito pahilagang silangan sa Philippine Sea. Wala na itong magiging direktong epekto sa weather condition ng bansa. Buti naman, no? Alright, buzz number two. Iginiit ni prosecution witness at National Bureau of Investigation or NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na bagaman wala siyang personal knowledge, naniniwala siyang mayroong kinontrata si Vice President Sara Duterte kaugnay sa banta nito kina President Bongbong Marcos at iba pang opisyal. Sinabi ito ni Lotok nang tanungin siya ni Defense Counsel Mark Binluan sa ikalimang araw ng impeachment trial ng BC ngayong Martes, July 14. Paliwanag ni Lotok, naniniwala silang may kinontrata si VP Duterte batay sa mga ebidensyang nakalap nila at sa kanilang investigasyon. Buzz number 3. Pinangunahan ni President Bongbong Marcos ang panunumpa ni Dr. Jose Bricks Pujalte Jr. Yan, si Dr. Jose Bricks Pujalte Jr. bilang kalihim ng Department of Health or DOH ngayong Martes, July 14. Pinalitan ni Pujalte ang nag-resign na si Ted Herbosa. Buzz number 4, muling pinuna ni Defense Counsel Mark Binluan ang typographic errors sa Affidavit of Investigation ng National Bureau of Investigation or NBI kaugnay sa umano'y banta ni Vice President Sara Duterte. Pinalagan naman ito ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Yan yung pagpalag sa pagpuna sa mga typo sa affidavit. Mga errors, no? Ayan, at buzz number... Ilan na ba ito? Yan, wala na tayo. 1, 2, 3, 4, 5 na. 5. Okay. Palitan ng piso sa dolyar muna tayo. Masyado tayong hard news, no? Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Peso closes at 61 pesos point 71 centavos. Again, that's 61 pesos point 71 centavos. Yan mga Dream Cards, ang ating unang Dream Buzz Batch. Only here on Dream Jams. Here's Four of Spades with Nanaman. Alas 5:29 na Dream Karas. Maupay na kulong.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Today's

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan.

The National Bureau of Investigation, NBI, Regional Director, Attorney Jeremy Lotto. Okay. And tiniyak ng Department of Justice or DOJ na aaksyonan at dedesisyonan nila ang nakabinbing reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa tamang panahon at alinsunod sa due process. Natalakay sa impeachment trial ng bise ang inihaing grave threats at inciting to sedition complaints ng National Bureau of Investigation sa DOJ. Kaugnay ito ng umano'y pagbabanta ng bise kina President Bongbo Marcos at iba pang opisyal. Pahayag ni DOJ spokesperson Polo Martinez na nanatiling under investigation ang reklamo. Ayan po mga Dreamcatters, ang ating Dream Buzz for today. Yan, bukas uli, okay? Abangan po ninyo ang mga nagbabagang balita. Nagbabagang balita, di ba? Trending na mga balita online at mga headliners. Inyong napakinggan dito lamang sa Dream Jams. I got here Ben and Ben right now as requested. Duyan. 6:30.

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal

0: Dream Radio Time. It is now 6:59.
1: That time check was brought to you by
2: RH Super, ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Lifetime Entertainment, born for happiness.
1: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Today's

ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasin. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa

0: Dream Radio Time. It is now 7:57.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic, ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa-